Amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza amatwi ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega waruzi ko amazi ayo nyene ubona ayuvoma ayutekesha ayo woga eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi byingira kamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwa mana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere yuko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe vyera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungurwa, kuyamesuza ivyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% kwijana by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikogwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye.

Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose, kandi amazi yorosha amaraso. Amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungurwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri. Hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

0: chacu
1: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
2: je uvuga siniko nabitahura ni gute byuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
1: si umuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uziriko gukora ko birengeye ibyo umuvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange rekirasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
2: Ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane.
1: Ongera kuti cyane gose nyene.
2: Kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira.
1: Jewe ibyo nabitanguye kera narafashe ingingo yo kwamashigikira radio agakiza buri sabato ya kane ya buri kwezi.

umwana wayo. Marayika Gaburiyeli igihe yagiye kubonekera Mariya. Ni wasomye iyo nkuru muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26 gushika umurongo wa 38. Luka igice cya mbere umurongo wa 26 gushika 38. Marayika yabwiye Mariya ko azosama inda kandi ko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Kandi avuga ko uwo mwana azokwitwa umwana w'Imana. None ikibazo muri Korani 43 umurongo wa 81 Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo yaba Imana ifise umwana nanje noce nsenga uwo mwana kuko ari umwana w'Imana. Ikibazo Muhammad ntiyigeze ahishurirwa na Malaika Gaburiyeli. Malaika Gaburiyeli umwe yahishuriye Mariya yuko uwo mwana azokwitwa umwana w'isumba vyose. Muhammad ntiyigeze abonana na Gaburiyeli ngo baganire, kuko Malaika Gaburiyeli yari kumubwira yuko uwitwa Yesu Kristo ari umwana w'isumba vyose, nkuko Gaburiyeli yari yarabibwiye Mariya muri Luka igice cya mbere umurongo wa 26 gushika 38. None rero kuba rero Korani 43 umurongo wa 81 hemeza yuko umwana w'Imana abereye gusengwa, kuko Muhammad yari kuba uwa mbere amusenga. Icyo rero ni kimenyamenya yuko Yesu abereye gusengwa. Icyo ni kimenyamenya cerekana yuko Yesu ari Imana. Muhammad avuga ati iyaba Imana yari ifise umwana, yabivuze mu buryo bwa supposition, mu buryo bwa hypothetique, mu buryo bwa hypothèse. Ariko ikirukuri cyoco nuko Imana ifise umwana. Imana yarabitangaje ati ngo uyu mwana wanje ngo nakampimbara. Yesu arabitangaza inshuro nyinshi ko ari umwana w'Imana. Malaika Gaburiyeli arabitangaza ko Yesu ari umwana w'Imana. None Muhammad aravuga ati yaba Imana ifise umwana. Ubu rero nitukiri mu byo gukekeranya, nitugikekeranya ko Imana ifise umwana, Imana iramufise. Ariko Muhammad aravuga ati noce mbu wambera musenga. Ubu rero ndabwira abantu bose bayobotse Muhammad ngo nibamusenge kuko Imana ifise umwana, kuko Muhammad avuga ngo umwana w'Imana yanje notegeza kumusenga kuko ari umwana w'Imana yanje. Muyandi majambo aratahura yuko umwana w'Imana aba ari Imana. None abamarayika baramusenga, mbega bo nibo batamusenga. Mu Baheburayo rimwe umurongo wa 6 avuga ngo kandi izokongera kuzana imfura yayo mu isi itaba marayika w'Imana bose bamusenge. Yesu ni umwana w'Imana. Ku umwana w'Imana bisigura kuba Imana kwa mjibu wa Korani 43 aya ya 81. Kudatahura ko Yesu ari Imana kwa Muhammad bisigura ko Muhammad adatahura Imana Data, kandi adatahura Data n'umwana. Udatahuye Data n'umwana n'umutahura, kandi na muhemu yera nashobora kugutahuza. Nicyo gituma ushaka gutahura Imana. Imana nitahugwa mu mubiri, Imana nitahugwa mu bwenge, nitahugwa mu buryo bw'inyama n'amaraso. Imana ni muhemu, abayisenga bakwiye kuyisenga mu muhemu no mukuri. Imana itahugwa mu buryo bwa muhemu. Umuntu nashobora kwiyumvira ngo none Imana ngo yarabyaye ngo ifise umwana, ngo none ngo yabyaye gute, ngo none ngo ifise umugore. Ibibazo nk'ivyo ni byo abantu bazana. Imana ntabwo itahugwa mu buryo bw'umubiri. Ushobora gutahura ubutatu gusa biciye mu mugambi w'agakiza. Umugambi w'agakiza aho Data atumye umwana wayo kuza gucungura umuntu. Aho rero niho Yesu Kristo warasanzwe ari muhemu ruhalaho, asanzwe ari Imana, yaciye yambara umubiri kugira ngo aze gucungura umunyabyaha. Ushobora gutahura ubutatu Imana imwe iserukira mu butatu hamwe woshobora gutahura Imana ikagutahuza iby'umugambi w'agakiza. Uburyo icyaha cyaje, uburyo umugararizo waje, uburyo Imana yafashe ingingo yo kurokora umunyabyaha biciye muri Yesu Kristo. Nicyo gituma biciye muri uwo mugambi w'agakiza Yesu uwahora ari muhemu aza kuboneka yambaye umubiri. Muri Filipi igice cya 2 umurongo wa 5 gushika w'11 twasanga aya majambo agira ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganye ishusho y'Imana. Ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana, kuringanira n'Imana mu Giswahili bakoresheje ngo yunamna ya Mungu. Kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acikusa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi araganduka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru n'ay'ibyo ku isi n'ay'ibyo ikuzimu,
kandi indimi zose zize zaturenga.

yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro nimwakire ijambo ry'Imana. Ushobora gutahura Imana imwe rudende yirekaniye mu butatu mu gihe gusa utahuye uyu mugambi w'agakiza aho urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Igituma abavukanyi ba Ismaeli cyangwa abayisilamu badatahura ubumana bwa Yesu nuko batayishuriye umugambi w'agakiza. Ikindi nukubera yuko Muhammad atigeze amenya ko Imana ifise umwana ngo nawe amusenge nkuko yabyivugiye muri Korani 43 umurongo wa 81. None ikibazo abantu babazi igikorwa cya Yesu? Muhammadi niyigeze atahura Yesu. Muhammadi sallallahu alayhi wa salama niyigeze atahura igikorwa cya Yesu mu mugambi w'agakiza. Kudatahura umugambi w'agakiza bisigura ngo kudatahura na Data. Muhammadi niyigeze anatahura Data. Nicyo gituma ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Matayo igice cy'11 umurongo wa 27. Hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga y'ukuzimana. Hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiyo yivugiye ngo byose rabihawe na Data kandi nta uzu umwana atari Data na Data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Nta uzi umwana atari Data na Data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Mu yandi majambo nushobora kuvuga ngo urazi Imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye. Ngiki igikorwa cyazanye Yesu? Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari muhemu maze aciki ijambo rishizwe muri Mariya kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye Data batahure Data. Icyo nicyo gikorwa cy'umwana kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'10 umurongo wa 30. Yohana igice cy'10 umurongo wa 30 Yesu avuga ati jewe na Data turi umwe. Jewe na Data turi umwe. Ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari inzira ukuri n'ubugingo. Yaciye abwira abigishwa ati rero je ndiko ndaja kwa Data kandi mu byo murabizi muraza aho ndiko ndaja. Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14 umurongo w'8. Filipo aramubwira ati mugenzi twereke sobizo wabihaye. Umurongo w'9 Yesu aramubwira ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nuraruha umenyaga Filipo ubonye jewe ababonye Data none uvuga ute ngo twereke so? Niwizera ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Amajambo mabwira sayo nigeneye ariko Data ba muri jewe niwakora ibikorwa vyiwe Imana nihabwe icubahiro. Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so kuko Yesu yari yavuze ati jewe na Data turi umwe muri Yohana 10:30. Muri Yohana 14 umurongo w'8 gushika ku murongo w'10 Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye ubonye Data abambonye. None ushaka gutandukanya Data n'umwana. Abantu benshi bashaka gutandukanya Data n'umwana. Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se? Yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri Data na Data ari muri jewe. Ni nk'umuntu yogura urupapuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso. Recto verso. Recto verso mbega wo bitandukanya gute? Yesu aravuga ngo niwizere ko ndi muri Data, Data akaba muri jewe. Yesu rero niwo mumenye utamuhishuriwe na Data. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzu umwana atari Data na Data nta umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira. Ibyo yavuze muri Matayo 11:27. Mu yandi majambo Yesu ari muri Data na Data ari muri we bisigura ko Yesu ahishura Data na Data agahishura umwana. Nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwo ari we. Niwasoma muri Matayo igice cy'16 uhere ku murongo wa 15. Yesu yarabajije abigishwa biwe ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde maze inyishu ziratangwa. Bamwe baravuga ngo uri Yeremiya, abandi nguri Mose, abandi nguri uvugishwa n'Imana, abandi nguri Yohana. Maze Yesu acabaza Petero ati none namwe muvuga ko ndinde?
kumurongo wa cumi na gatandatu Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu yaciye yishura Petero ati Yesu aramwishura ati uri muhigwe Simoni mwene Yohana kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mwijuru kugira ngo utahure ubumana bwa Kristo kugira ngo utahure ko Yesu ari umwana w'Imana ivyo nushobora kubyishurira ukoresheje ubwenge bwo mwishure ubwenge bw'inyama n'amaraso. Yesu abwira Petero ngo ivyo suwe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ni data wo mwijuru abiguhishuriye. Wibuke yuko Yesu yavuze ngo na umenye umwana atari data na numenya data tora umwana amuhishuri. Data rero yahishuriye Petero aramubwira Yesu uwariwe. Data ni wahishura umwana, umwana nawe ni wahishura data. Ibi bintu ucumva byinjira na muri cyo gituma avuga ngo mbega ni wizeraga Filipo ko ndi muri data, data akaba muri jewe. Data ni wahishura umwana kandi umwana nawe ni we ahishura data. Kandi nta muntu w'inyama n'amaraso yoshobora kubitahura atabitahujwe na data ngo abitahuzwe n'umwana ngo abitahuzwe na muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yavuze ko abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina tatu. Abantu mu kubatizwa babwirizwa kubatizwa mu mazina tatu. Mateo 28 umurongo wa 19. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana rya muhemu yera. Yesu yaravuze iby'Imana imwe ariko igaragarira mu butatu data umwana na muhemu yera kuburyo ababatizwa bategeza kubatizwa mu bubasha bw'ayo mazina zina rya data ry'umwana n'irya muhemu yera. Ubutatu rero bushingirwa intahe n'ijambo ry'Imana. Ubatijwe abatizwa mu butatu, abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Abamarayika mu gusenga Imana nabo nyine bayisenga mu butatu. Turabe muri Yesaya igice cya gatandatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Yesaya igice cya gatandatu umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yari afise amababa atandatu, abiri yarayitwikiriza mu maso, yandabiri yayatwikiriza ibirenge, yandabiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati wera, wera, wera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo, isi yose yuzuye icubahiro. Basemerera bati uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Abaserafi basemerera bati uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu gusenga Imana bayisenga mu butatu: uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu butatu niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Ntabwo basenga ntabwo bavuga uwera inshuro imwe, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zibiri, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zine, oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zitanu, oya. Ntibavuga uwera inshuro cumi, oya. Ahubwo bavuga gatatu: uwera, uwera, uwera, niwe Uhoraho Nyen'ingabo. Aho ni mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yesaya. Abaserafi mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, bavuga uwera inshuro zitatu. Yesu yavuze ngo ubatizwe batizwe mu izina rya data, iry'umwana n'irya muhemu yera, amazina atatu. Abaserafi naho mu gusenga Imana uwera bayivuga inshuro zitatu. Saho honyene no mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice cya kane ku murongo w'umunani handitswe aya majambo avuga ngo ivyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu atandatu kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda, nibiruka ku murango no mwijoro. Byama bivuga biti uwera, uwera, uwera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Uwera babivuga gatatu, uwera. Ivyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mwijoro, byama bivuga biti uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyaho kandi ariho kandi agiraze. Uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu. Si uwera inshuro imwe, si uwera inshuro zibiri, si uwera inshuro zitanu, ariko uwera, uwera, uwera inshuro zitatu. Maze bagiye kuvuga inshuro zitatu bacavuga ngo niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo ngo wera, wera, wera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo wera, wera, uwe inshuro zitatu.
Mwisezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi basenga Imana bavuga uwera inshuro zitatu, mwisezerano rishasha uwera inshuro zitatu. Nibinyabugingo rero nuko bivuga Imana mu kuyisenga bayisenga biciye mu buryo butatu: Data, Umwana na Muhemu Yera, uwera, uwera, uwera. Muhemu Yera benshi ntibemera ko Muhemu Yera nawe ari Imana. Muhemu Yera ugira gatatu mu Mana, nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi afise igikorwa kidasanzwe. Uyo Muhemu Yera ninde? Yesu yaravuze ibya Muhemu Yera, aravuga ngo kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko uzorogota kuri Muhemu Yera nazobiharigwa. Ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko umuntu azorogota kuri Muhemu Yera ntazobiharigwa. Muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko udedemba kuri Muhemu Yera ntazobiharigwa, naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Muhemu Yera rero arakomeye cyane ku buryo kumudedemba ko canke kumurogota ko ari caha kitababarigwa. Muhemu Yera, kurogota kuri Muhemu Yera ni caha kitababarigwa. None wumva Muhemu Yera arinde kudedemba, kurogota umuntu arogota ku muntu, umuntu narogota ku kintu, umuntu narogota ku kintu, oya, umuntu narogota ku muntu. Nicyo gituma Muhemu Yera ariho afise ubuzima. Muhemu Yera yafatanije n'Imana Data n'umwana mu gikorwa cyo kurema, kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikorwa cyo kwigira umuntu. Mwibuke Muhemu yashizwe mu nda ya Maria, yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe vyera. Muhemu Yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi. Muhemu Yera n'umuntu afise ubuzima, si ubushobozi bwire banga. Hari abantu bazi ko Muhemu Yera ari ubushobozi. Oya, Muhemu Yera si ubushobozi. Muhemu Yera abaho, ariho nk'uko Yesu ariho, nk'uko Data ariho. Si ubushobozi, ubushobozi n'ibikorwa bya Muhemu. Ariko Muhemu ubwiwe ariho, n'uri afise ubuzima, arumva, arakora, aravuga, arigisha, akemeza abantu ibyaha, kandi akabahanura, kandi agakora igikorwa cyo kutweza. Muhemu Yera ni Imana. Akarorero mu byakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wa gatatu gushika wa kane. Ananiya na Safiro bamaze kuja ahari intumwa, aho abantu bagurisha amashamvu yabo, tuhasanga amajambo ngo bagiye kugurisha itongo ryabo. Ananiya na Safiro basanga Petero. Murongo wa gatatu, ibyakozwe n'intumwa gatanu, murongo wa gatatu. Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzura umutima wawe guhenda Muhemu Yera? Muhemu Yera rero ntabwo ari ububasha. Oya, ariho afise ubuzima. Ananiya na Safira bahenze Muhemu Yera. Ananiya na Safira bahenze Muhemu Yera nk'uko uhenda umubanyi wawe, nk'uko umugabo yohenda umugore, nk'uko umugore yohenda umugabo, nk'uko umwana yohenda se. Ni ukuvuga ngo umuntu yumva akumva iby'umuhenze kandi akagira icyo akoze. Petero ati, ni kubera ko Satani yuzuye umutima wawe guhenda Muhemu Yera, ukisigariza ku biguzi by'ishamvu, ukifise ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo, niwe warabikoresheje ibyo ugomba. Niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze. Haruguru Petero abwira Ananiya ngo wigira inama yo guhenda Muhemu Yera, mu guheza avuga ngo sabantu henze, Imana niyo uhenze. Birumvikana yuko Muhemu Yera ari iki? Ari Imana. Sabantu henze, ahubwo Imana niyo uhenze. Muhemu Yera, Ananiya yahenze Muhemu, Ananiya na Safira bahenze Muhemu Yera. Petero mu kurangiza avuga ngo sabantu henze, n'Imana uhenze. Muhemu rero ni Imana. Muhemu Yera rero ariho, n'ufise ubuzima, yumva, abona, mbere ngo akaniha iminiho, akanadusengera aniha iminiho itovugwa. Ayo majambo ushobora kuyasoma mu Baroma igice cy'umunani umurongo wa 26 gushika 27. Abaroma 8 umurongo wa 26 gushika 27. Aniha iminiho itovugwa ariko aradusengera, ariho. Nicyo gituma dutegereza kumenya Muhemu Yera uwo ari we. Yobu niwe yavuze mu gikorwa cyo kurema abaza ngo, mbega wewe wari hehe igenda ashyiraho amatanguriro y'isi, bivuge namba ufise ubwenge, ninde yatanguje amatanguriro, ninde yatanguje amatanguriro y'isi? Ni muri Yobu 38.
Nagomba nakubwire ngo Imana igihe yarema hariho babiri bari kumwe. Ni bande? Igihe Imana yakora igikorwa cyo kurema hariho abantu babiri bari kumwe. N'umwana wayo ni namuhemu yera. Mu itanguriro rimwe umurongo wa mbere gushika wa kabiri avuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza warupfutse damba. Kandi muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi. Igihe Imana yarema, data rema ni yari wenyine. Muhemu w'Imana yatamba hejuru y'amazi, muhemu yera yatamba hejuru y'amazi. Mwani majambo, birasigura ngo muhemu yamyeho, muhemu yera yamyeho, yamyeho, muhemu yera yamyeho. Uwundi yarahari ninde, n'umwana. Mu migani 8:22 gushika 33 haravuga hati Uhoraho yaranyamanye mu itanguriro ry'inzira ziwe ataratangura na kimwe mu bikorwa byiwe vya kera nashizwe uhereye kera hose uhereye mbere na mbere sitararemwa ibwina hatarabaho nari naravutse amasoko y'amazi atarabaho imisozi miremire itarashigwaho n'udusozi nari naravutse itararemwa isi Changi indi miro changi itanguriro ry'umukungugu wo kwisi igihe yashira hijuru niho narindi nige yari yetera hejuru yibwina ijuru igihe yari gumya hejuru iyo igihe amasoko y'amazi yakomera igihe yashingira ikiyaga karimbi kugira ngo amazi ntarenge icagezwe cyayo igihe yashiraho amatanguriro y'isi ico gihe nari kumwe nayo uyu ni Yesu abivuga Icho gihe nari kumwe nayo ndumukozi w'umuhanga kandi misi yose narahimbara nama niginagura imbere yayo. Muhemu yera na Kristo data ariko arakora igikorwa cyo kurema ntiyari wenyene yari kumwe n'umwana kandi yari kumwe na muhemu yera bari kumwe nicyo gituma muri Yobu 33 umurongo wa 4 herekana ko mu bikorwa vya muhemu yera harimo n'igikorwa cyo kurema muhemu yera ararema. Muri Yobu 33 avuga ngo muhemu w'Imana niwe yandemye. Muhemu w'Imana niwe yandemye kandi uguhumeka kwishobora byose niko kwampaye ubugingo. Rero benshi nibatahura igikorwa cya muhemu yera. Nicyo gituma Yesu yaciye avuga yuko agiye kuzorungika muhemu yera. Haravuga ngo ariko uwo muhemu ni ukuri niyaza zobarongora abashitse kukuri kose. Kuko atazovuga ibyo yigeneye ariko ibyo azokumva byose n'ibyo azovuga kandi azobamenyesha ibigira bize uwo azoshimagiza jewe kuko azokwabira kuvyanje akabibamenyesha ibyo data fise byose n'ivyanje nico gituma mvuga nti yabira kuvyanje akabibamenyesha ni muri Yohana igice cy'16 umurongo wa 13 gushika umurongo wa 15 Yesu avuga yuko ibyo data fise byose ari bya Yesu kandi kivyo Yesu afise byose ari vya data ariko kandi ko muhemu yera nawe ntagishasha zana muhemu yera azani vya Yesu akaba ari byo shikiriza abantu muyandi majambo uzanye vya Yesu bisigura ngo azanye vya data aha hari ugukorera hamwe hagati ya data umwana na muhemu yera none rero bene data babavukanye ba Ishmaeli ntibemera muhemu yera bamuzukundi mbere uvuza amajambo y'ivyi muhemu birabagora gutahura kandi harimvo ibituma muri Qur'ani gice cha 17 umurongo wa 85 Bismillahirrahmanirrahim na wanakuuliza habari za roho sema roho ni jambo lilohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu nanyi hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa nayo ni elimu ya vitu visivyohusika na roho ngo abakubaza ibya muhemu ngo babwira uti muhemu ni bijanye n'Imana yanje namwe ni mwaha ubumenyi bw'ibya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nabwo nyene n'ubumenyi butari ubw'ibya muhemu aya niyo majambo Muhammad yabwiye kwishura abayisilamu ngo igihe abayisilamu bo mubaza ngo none tubwire ibya muhemu muhemu ni iki Muhammad yavuze ati ibyo bya muhemu nimubimbaze ibya muhemu ni iby'Imana gusa kandi mwebwe abayisilamu ni mwahawe ubumenyi bw'ibya muhemu kiretse ubumenyi buke cyane nubwo ubumenyi bwahawe niburabana n'ibya muhemu nicyo gituma niyo hageze ku kibazo cyo kubaza ati muhemu yera ninde baca bavuga ngo muhemu yera ni Jibril bavuga ngo muhemu yera ni marayika Gaburiyeli ariko muhemu yera si marayika Gaburiyeli muhemu yera ariho afise ubuzima atandukanye na marayika Gaburiyeli kuko Gaburiyeli ntiyaremye igihe Imana yarema marayika Gaburiyeli nawe nyene ni kiremwa ariko muhemu wera yamyeho mbere muhemu yera yararemye reka mukurangiza twongere dusubire kuri wa murongo
werekana neza ubutatu ni mu ikete ya mbere ya Yohana igice cya gatanu umurongo wa gatandatu gushika umunani. Ni muri Bibiliya bita King James Version. Mu Kirundi urashobora gusoma ugasanga bavuze ibishinga naye ku isi, ariko hoho muri uyu murongo berekanye ibishinga naye biri mu ijuru bivugwa na Muhemu. Muhemu avuga ibishinga naye biri mu ijuru bitatu. Muhemu yongera avuga ibishinga naye biri ku isi bitatu, ari byo biri muri Bibiliya y'Ikirundi. Mugabo muri Bibiliya y'Icyongereza havuze ngo "This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood." Ni Kristo yaje aca mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyine, ariko ni mu mazi no mu maraso. "And it is the Spirit that bears witness, because the Spirit is truth." Ngo kandi Muhemu niwe abishingiri nahe, kuko Muhemu arukuri. "For there are three bears record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and those three are one." Ngo kuko mwijuru hari batatu bashingi nahe, Data, Jambo, na Muhemu yera. Kandi abo batatu numwe. Kandi abo batatu numwe. Nicyo gituma ubutatu nibisigura imana zitatu, ahubwo ni imana imwe iseruka mu butatu. We watawe amajambo Imana irushizeho kuguhezagira no kuyagutahuza mu izina rya Yesu. Amen. Kuri mikro mwari kumwe na mwene data Pastor Ndayizeye Albert yabateguriye kandi abashikiriza kino kiganiro. Ushobora kuba wagize ikibazo, turondere kuri 638 333 477 dusenge. Urakoze mwami kudutahuje rino jambo ry'ubutatu. Ukomeze kutwigisha uburyo Imana imwe yaserukiye mu bitatu kugira ngo abantu dutahure umugambi w'agakiza mu izina rya Yesu. Amen.

0: Radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
1: je byuvuga siniko nabitahura ni gute byuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
0: si umuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ibyo umuvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabira atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange rikirasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
1: Ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane.
0: Ongera kuti cyane gose nyene
1: kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira.
0: Jewe tunabitanguye kera narafashe ingingo yo kwamashigikira radio agakiza buri sabato ya kane ya buri kwezi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Mwiri wa chami, nima sako mwaza mpukano.
1: Kazo mkigane hiru?
0: Kazo mkamu nawa na wakuna sati wakwe nezi. Kanda wanda kubiro kwa jite kongwa nezi. Iliya sana kumuganda chuyi kama kukieza uza kubiro nezi. Jampo na liye, zwena matamu wabobo sa kakama kukieza. Kanda ina chita na imanu mwiri bobo sa kakama kukieza. Kamuye sana yeso wanafoshi na tabuluni bukani na jachi machaniti mberishi na umunyalule. Nichera no damu na abana babo bose na nene wabo bose atakaba kugeza. Ndio ari mu cyakora ifya bose atakaba kugeza. Kamwe ba mukanda bose bose bari kicira no ngati so kete so kandi mu hedagira.
1: Yakoze nawe.
0: Yego namwe mu hedagira.

0: mwanyi kumulungu, alo.
1: Maholo.
0: Maholo chane.
1: Anikula juwaka kisa.
0: Wa, shite na hanyene.
1: Mugira kaya wa kuketa liru.
0: Urakoze chane. Mugenzi wacu aci yagenda reka rero mu kurangiza ikiganiro turangirize kuba twandikiye ndabahaye mwiriwe Andy Jean Paul igihondo nifurije akayabago umwami kazi wanje Emerine n'abana banje enjoy bless oh na Greta na Sebastian na mama mwongere na Julina urakoze cyane nawe tugushimire Umuntu wanye kumurunga lo Mauro cyane Allo ni sawa namwe Ani turi ko turumvikana n'umugenzi wacu ubutumwa bwa nyuma buvuga ngo na mahoro Andy Jamari ndora nkaba nifurije akayabagu madam nabana hamwe na mwene wacu Filippo n'umuryango wiwe wose n'ishengero ryose ryandora ndabipfurije akayabago na nduwi imakera n'umuryango wiwe wose mwakoze cyane abatwandikiye ambe ndabashimira undi munwanyi wanyuma ku murongo allo
2: allo
0: amahoro
2: amahoro
0: ninda twakuye
2: Jagisoni ndaba kuye mu rusando.
0: Jagisoni kaze mu kiganiro cha kayabago.
2: Ndakai twakere we mutubabarire. Bo ndakahije kiza mu bo kiza mu ndengane agira kayabago keza. Bo jabari mu rusando agira kayabago keza. Bo triake kwibumba agira kayabago keza. Bo korodi munyaminda akira kafeza. Ye kanu mujango wange akira kafeza. Baburodi murunete akira kafeza. Ye kanasiri ya kigahoma akira kafeza. Atere usi kwibumba akira kafeza. Ye kanabadi akoni bose bishengero cyarusa akira kafeza.

0: Dushimire cyane abizera bo mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi. Nino ngaha duce turangiriza ikiganiro cy'uyu munsi cya muntahirize. Ikiganiro cyadushikanye mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi muri misiyoni ya Uganda ni muri komine Bukiranyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndabamenyesha rero ko igice gikurikira tuzogikurikirana ubutaha abatahije babo batashoboye kuyumva uyu munsi ni mu kiganiro cyo hanyuma. Mubandanye kugira ibihe byiza ahiwanyu mubanye no mu byanyu.
1: Muntahirize. Nimugutahirize. Ukanyereka inzira nyamara. Muntahirize. Kananje ni mu muntahirize.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayowoga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura cyangwa ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi by'ingirakamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo Ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwamana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere y'uko iyi si uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe byera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ibyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo cyangwa uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye cyangwa wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura cyangwa ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 cyangwa 70% by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro cyangwa n'uko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 cyangwa arenga kuduga, bivana n'uko angana, ibiro afise cyangwa ibikorwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura cyangwa ukinga indwara zitandukanye.

Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nakumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya, agasohora imyanda yose, kandi amazi yorosha amaraso. Amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungurwa ngo yonyine arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri. Hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

0: ugenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo go namayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
2: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro Umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

hejuru yiwe ngo uraheza giye mu bandi bagore bose. Oh yibyo byavuzwe kuri Maria. Si ibyo wawe nawe. Cabugufi kwishima wenye n'ukumva ni wewe ubaho hose, si ibyo warukwiye kwiyumvamwo ubwiza wibona burutwa n'ubw'abandi bakubona. Reka abandi bagusime wenyene mugo wowe ntiwishime wenyene. Umuntu yikunda haragera naho agomba kurya wenyene. Ariko muranibaza mbega abantu bikunda bagomba kurya bonyene hamwe byo bakundira. Ibi bigori mbona byari imwe mu Burundi kuntu mbona ari byiza bitotahaye. Aho nubwo wikunda uzobijya wenyene. Namazi umuntu yikunda yemwe. Amazi nabonye atagira umupaka. Azunguruka mu gihugu cyose uruzi rukagenda, sindabona hari uvuga ati ni ruzi wanze ndi umwe mugere ibe kwanze Tanganyika rubugwe wanze ndi umwe wo rukugabira wo rusirahe. Mugabo kugeza ubwo ugomba kurya wenyene, ibyo byifuzo byawe yaba ari byiza. Muri Kongo ntibaba barya, Aziya ntibaba barya, Amerika ntibaba barya, niwe wububijya urumwe, wewe ubona byoshoboka. Nico gituma ico cyifuzo ufise mu rugo yaba ndi umwe mbampaze chonono umubano wame uniganira gusabikanya n'abandi. Udashaka konona umubano kwikunda wenyene, kugomba kurya wenyene. Abana uvyaye bazoca bakurahura kwiyongeso. Nyandwi acavuga ngo iyo minana tahaba mba ndiye ngahaga bazoca bankana. Amatongo mu kuyagabura bizoca bibingorane kandi byavuye muri wewe. Iyo wumvise abantu bakuye ibyo kugucha wirukana ukabisubiza mu gikoni canke mu cyumba. None kubihiye biba biboze kwifuza kujya wenyine kubera ukwikunda byonona umubano. Harabagabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshe. Uko n'ukwikunda konona umubano sabikanye n'abandi. Inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzirye wenyine. Kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya n'ibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka. Telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo n'umubano mwiza ubanye n'abagenzi awe b'abarundi. Erega umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zinanyi gusa, oya n'abajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo. None wibaza ngo yagiye araguhezagira urya muntu wivye. Raba utunze ibyibano, utunze ibyavuye mu biturire, utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro. Ibyo bintu byonona umubano, byonona igihugu, byononera umugwi runaka urimwo. Kubera iki wabitwaye? Kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda. None ko wifuza impuzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe. Iga gusabikanya n'abandi, urukundo ruraryoha gusumba urwango. Kandi kwikunda bijana mu kwankana. Urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo. Ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri wewe wenyine ubwawe. Wifuza kuba mwiza, wifuza gutunga, wifuza wenyine kuba wakarorero, wifuza kuba uvugangwa. Igihe rero byose kiri abandi ntujyoherwa ariwe wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwansi. Ingingo yo kudatanga imbabazi, kudatanga ikigongwe, kudaharira n'umutsi w'ibibi byinshi. Abantu benshi mbere no mu batwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane, bonyene biyinjijemwo, bonyene bishoyemwo kubera kwanka kurekura, kwanka gutanga ikigongwe. Wari ubizi yuko inzigo be no kudatanga imbabazi ari igihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi. Iyo wanse kubabarira umugabo wawe, umugore wawe, umubyeyi wawe, umwana wawe, ukanka kumuha imbabazi, uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mu ibohero uzovamwo umunsi uzobishakira. Uriko menote izokuva ko umunsi uzotangira imbabazi. Haboshwe umutima wawe
n'amasengesho yawe.

awe kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba canke ry'ingozi canke igitega canke rimwe ry'imurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanye ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imani kubabari ruhinduke udahindutse naho iri ni tangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utangi kigongwe mbere abantu batatangi kigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose bashaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara hanikanirwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akwiye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda yo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo ni jewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigaca bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo hari uwigeze kumbwira ngo je wiyo ndose ngo biba ari ibyo nyene ati nzozi z'abandi nazo ntashobora kuzihagaciro kubera yuzu yukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga kunzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera kwikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo.

Igihe Loti yagereye Sodomu yari yariyemeje ashimitse kuzokingira umuryango wiwe ivyaha vyaharangwa. Ibyo ntiyabishitse ko na buhoro buhoro. Wenye n'ubwiwe ntiyashoboye kwikingira ibikorwa bibi byari bimukikuje. Kandi imigenderanire y'abana biwe n'abantu b'Isodomu yaramukweze, nawe agira imigenderanire nabo n'ahatabishaka. Ivyavuyemo birazwe. Abantu benshi barakora mwene ayo makosa.